0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatocin jihohin Katsina da Zamfara a tarayyar Najeriya sun mutunta zargin da wasu masu neman takara a jihohin suka yi musu na murƙushe buƙatunsu. A daidai lokacin da masana shari'a ke kallon batun takarar tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan ta fuskar gyaran kundin tsarin mulkin 2018 da ya haramta musu sake tsayawa takara. Ƙwararru a fannin hada-hadar tashoshin ruwa sun ja hankalin mahukunta a nahiyar Afirka domin saka musu mara cikin ayyukansu. Za ku je da ƙungiyar IAS ta Nijar, Mali da Burkina Faso ta buɗe dandalin musayar rayoyi da dabarun yaƙar ayyukan ta'addanci ta suka haddaba yankin Sahel. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta aiwatar da hukuncin kisa ga mutane biyu da take zargi da ayyukan ta'addanci da tona asirinta. Koriya ta Kudu da Amurka sun tattauna hanyoyin sake garan bawul ga tsaron iyakokin Koriya ta Kudu. ‘Yan awaren Indonesiya da ke gabashin lardin Papua sun halaka masu haƙar ma'adanai kusan goma. Iran ta aiwatar da hukuncin kisa ga mutane biyu da take zargi da ayyukan ta'addanci da tona asirinta. Mutanen da aka shi waɗanda suka haɗa da Ramin Zalih da kuma Karim Marufur. Iran ɗin ta zarge su da kafa wata ƙungiyar ta'addanci domin tarwatsa tsarin tsaronta. Wannan na cikin rahoton da kafar yaɗa labaran Iran ta Tasnim ta rawaito a wannan Alhamis. Iran ta sanar da cewa tana nazartar ta yin da Amurka ta yi mata na baya-bayan nan kan shirin kawo ƙarshen yaƙin ƙasashen biyu. Bayan da aka jiyo shugaba Donald Trump na Amurka na baiwa Tehran kwanaki ƙalilan gabanin samun amsa ko kuma ya koma fagen daga idan har ta ƙi aminta da sharuɗɗan da gindaya mata. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ce ta tabbatar da hakan ta bakin kakakinta Ismail Bage, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar mai suna Nur News ta rawaito. Ƙasar Pakistan wadda ke taka rawar daidaita tsakani na ci gaba da kai komo wajen ganin Tehran da Washington sun cimma sulhu a tsakaninsu, inda ministan harkokin cikin gida na ƙasar Mohsin Naqvi ya ziyarci birnin Tehran ranar Laraba domin ci gabar fafutukar ƙulla yarjejeniyar sulhu tsakanin Amurka da Iran. Tun a farkon wannan mako dakarun juyin juya halin Iran suka yi gargaɗi da cewa matuƙar aka sake kai mata farmaki, to tabbas za ta faɗaɗa yaƙin har ya wuce yankin gabas ta tsakiya a matsayin ramurgayya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Koriya ta Kudu da Amurka sun tattauna hanyoyin sake garan bawul ga tsarin kula da matakan tsaro a kan iyakokin Koriya ta Kudu, wanda ya samo tushe tun bayan yaƙin shekarun 1950-53 da ƙasashen Koriya ta Kudu da ta Arewa maƙwabtan juna suka gudanar, yayin da gefe guda kuma China da Koriya ta Arewa suka fafata da dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya bisa jagorancin Amurka. Wannan na zuwa bayan wata ganawa ta musamman da ta wakana kwanan nan tsakanin Amurka da ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu a birnin Washington. Jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da wannan ɓangare na iyakokin bisa yarjejeniyar da aka cimma bayan kammala wancan yaƙi, wanda Koriya ta Kudun ke nana da cewa tana martaba wannan yarjejeniya har yanzu, wadda za ta ƙare zuwa shekarar 2030. 'Yan awaren Indonesiya da ke gabashin lardin Papua sun halaka masu aikin haƙar lu'ulu'u 8 a yankin Yahukimo bayan zarginsu da zama 'yan leƙen asirin mahukuntan ƙasar. Sanarwar da rundunar sojin Indonesiya ta fitar a yau Alhamis mai ɗauke da sahannun kakakinta Wuriya Ataridiguna ta ce an harbe mutanen a ranar Laraba a lokacin da suke tsaka da aikin haƙar ma'adanin. To sai dai saƙon da kakakin 'yan awaren na West Papua National Liberation Army TPNPB Sebi Sambom ya fitar ta ce haƙiƙa sun samu nasarar kashe masu tseguntawa 'yan sanda da sojojin Indonesiya labari, waɗanda ke ɓadda bami a matsayin masu aikin haƙar ma'adanin ƙarƙashin ƙasa a yankin. Bugu da ƙari kuma, wannan na zama ramuwar gayya kan kisan da aka yi wa mambobin 'yan awaren guda biyu a makon da ya gabata. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yau muna tafi da rahoto kan yadda wasu 'yan mata da mata ke zama sahun gaba cikin 'yan gudun hijirar Sudan da suka samu mafaka a Chadi ke fuskantar cin zarafi ta hanyar fyaɗe a sansanonin 'yan gudun hijira. za ku ji yadda kuma kungiyar likitoci masu ba da agaji ta Medicine Sans Frontieres ta zargi gwamnatin Sudan ta kudu da hana shigar da tallafi na kayan jin kai zuwa yankunan da 'yan adawa ke da iko da su. Ta ma bari fara da dambarwar siyasar tarayyar Najeriya. Wasu masu neman takara a jihohin Katsina da Zamfara sun koka kan yadda zaɓukan fitar da gwani suka gudana, inda suka zargi masu riƙe da madafin iko da yin musu rashin adalci. Sai dai gwamnatocin jihohin biyu sun musanta wannan zargi. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba na da cigaban labarin.
2: 'Yan takarar da abin ya shafa na zargin cewar an tafka magudi da nuna son kai, inda suka ce an fifita wasu kan wasu ba tare da bin ka'idoji da gaskiya da adalci ba. Ahmad Sale Jinio na daga cikin waɗanda suka nemi tikitin takarar majalisar tarayya a jihar Katsina.
3: Jami'an tsaro na ciki na DSS suka ɗauke ni safiyar da aka ce za mu zo mu primaries, suka kama ni. Suka je suka rufe ni awa 4-5 ba a sake ni ba sai bayan da aka gama primaries. Babu wanda mutum ɗaya wanda yake tare da ni wanda ya je wannan wuri. An hana su.
2: Wasu kuwa daga cikin waɗanda suka yi takarar majalisar jiha a jihar Katsina, irin su Abdulaziz Malumfashi, na bayyana kalaman da masana harkokin siyasa ke ganin a matsayin gargaɗi ko barazanar ɗaukan matakan da ka iya tasiri ga nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa.
4: Ni yadda aka bi aka fiddo wanda aka fiddo kama karya aka yi. Ni ba a yi min adalci ba. An banni na yi wata guda ina nema. Ba a tashi gaya min cewa wai kujeran nan an yi shawara za a hidda ta waje. To ba nan gizo ke saƙai ba. Saboda ita wajen biyan nan da muke cikinta, mu ma mun san wata ɓata mutane rai. Su manya ne kullum cikin AC ake yawo da su da jiniya, ba su zuwa teburin mai shayi, ba su shiga mota haya, ba su san me ake ba. Shi ko mai girma gwamnati da ake magana, ai adalci ya kawo shi, amma ya kwatanta adalcin.
2: Sai dai a cewar mi ba gwamnan jihar Katsina shawara kan harkokin siyasa yawo Umar Gwajo-Gwajo. An yi zaɓukan kan gaskiya da adalci, sai dai waɗanda abin bai musu daɗi ba ya ba su haƙuri.
5: Tunda sun ce laifi ne aka yi musu. Ba su samu tikitin nan ba, sai haƙuri su dawo su yi biyayya ga jam'iyya yadda shi mai girma gwamna ya sha alwashin cewa duk wanda ya zo ya bi ya ba da haɗin kai yana da mazauni na musamman a cikin wannan tafiya da muke ci.
2: A jihar Zamfara kuwa lamarin ya fi ɗaukar hankali domin mafi yawancin sanatoci da 'yan majalisun tarayya da na jiha masu ci yanzu ne suka sake samun damar tsayawa takarar. Wannan mataki dai ya janyo cece-kuce da rabuwar kai tsakanin magoya bayan jam'iyyar a sassan jihar. Dr. Lubna Muhammad na daga cikin waɗanda suka tsaya takarar neman tikitin sanata a Zamfara ta tsakiya. Ta ce an tilasta musu yin sasanci, amma kuma suka ce faufau.
6: Ba wani sasanci da na yi, an yi mana yankan wuƙa. Daga cikin stakeholders ɗinmu sun fito a social media sun yi magana cewa sun samu oda daga presidency. Ba za a yi wani zaɓe ba, president ya roƙa ya ce a bar mishi su zai aiki da su. Su magoya bayanmu wasu suna cewa a bar party, wasu suna cewa a yi haka. Za mu yi shawara mu ga wani mataki ya kamata mu ɗauka da zai kawo mana maslaha da zai karɓo mana 'yancinmu.
2: Masu sharhi kan al'amuran siyasa dai. Sun ce idan har shugabannin jam'iyyar ba su buɗe ƙofar sulhu da tattaunawa ba domin rage fushin waɗanda suka zargi an tauye musu haƙoƙinsu, to akwai yiwuwar wasu su fice daga jam'iyyar ko kuma yi mata aikin ɓoye domin hana 'yan takara samun nasara a zaɓen mai zuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To yayin da jam'iyyar ke ci gaba da gudanar da zaɓukan fitar da gwani gabanin zaɓen gama gari na shekarar 2027 a Najeriya, al'umma na ci gaba da yin tsokaci game da ƙoƙarin yin takarar tsohon shugaban ƙasar Goodluck Jonathan, inda masana shari'a ke kallon batun ta fuskar gyaran kundin tsarin mulki na shekarar 2018 da ya haramtawa duk mutumin da aka rantsar sau biyu a matsayin shugaban ƙasa sake tsayawa takara. Daga nan Bawan Abdullahi Tanko Bala ya tattauna da Farfesa Mamman Lawyer Sipari don jin tsokacinsa kan wannan batu.
7: Lallai Mallam Abdullahi, al'amarin ba a gama shi ba, tunda kotun da ta yi hukunci kotun farko ce, babbar kotun tarayya ce da take yanaguwa kamar yadda ka faɗa a can jihar Bayelsa. To kaga tunda matakin farko ne da sauran rina a kaba kenan, idan da kotun koli ce ta yanke hukunci to shine za a ce kankat magana ta ƙare, sai dai mutum ya yi haƙuri kawai da hukuncin da ta yi.
8: Waɗanda suke goyon bayan takarar Jonathan sun fi ƙarfi ne musamman daga arewa. Menene hikimar hakan a siyasance ga 'yan arewa?
7: A lissafi na 'yan siyasa shine a yanzu ba dabara ba ce ka tsaye da ɗan takara daga arewa ya karɓi mulki a hannun ɗan kudu. To in ko haka ne, abin da ya fi a siyasance shine ka nemo wani ɗan kudin da za ka tsaye da shi takara, idan ya ci to kada lissafi ya rikice, kar ka kawo wanda shi kuma zai hari shekara takwas.
8: Farfesa Mamman Lawal Yusufari, ana iya cewa Arewa tana tasiri sosai duk wanda ta mara baya yana iya kai labari wajen cin zaben shugaban kasa?
7: To, abu ne mai wahala Mallam Abdullahi, lalle Arewa tana da tasiri sosai wajen wane ne zai shugabancin kasar Najeriya saboda yawan jama'a dake bangaren. To amma kar ka manta fa ba zai yi mutum ya ci zabe da kuri'a bangare guda ɗaya ba. In ka tana shugaba Buhari ai yayi ta takara. Yana samun iya ƙuri'unsa masu yawa daga Arewa baya samu daga Kudu baya sa ya ci shugaban ƙasa. Sai da aka zo 2015 aka haɗe tsakanin jam'iyyarsa da jam'iyyar ta su Tinubu aka samu Kudun su ma suka bashi ƙuri'a saboda wannan goyen bayan da Tinubu ya bashi. A lokacin ne ya kai gaci ya kada Jonathan yana kan mulki ba. So ƙuri'ar Arewa na da tasiri sosai amma ita kadai ba za ta fudda shugaban kasa ba.
8: A wannan hadaka da kake magana Farfesa, a baya jami'an adawa sun ce idan hali yayi za su iya haduwa su fada dan takara guda su goya masa baya. Kana ganin hakan abu ne mai yiwuwa?
7: To ana da faɗa amma gaskiya Mallam Abdullahi bana ganin cewa abu ne mai yiwuwa saboda ga dukkan alamu duka waɗanda suke fitowa takarar nan ban ga alama akwai wani mai kokarin janyewa ba ko kuma wanda zai iya janyewa ba domin kowa kokari yake ya ga cewa yayi takarar nan. Alama ba ta nuna cewa gaskiya za su haɗe kansu ba amma ba za a fidda tsammani ba wataƙila ko dabara ce ta siyasa wani lokacin gaba kafin a ce za a yi zaɓe in bai yi latti ba a dokance ya zamanto za su iya haɗe kai tsaye da mutum ɗaya amma dai yana da wahala.
1: Farfesa Mamman Lawan Yusufari, masanin shari'a tarayyar Najeriya, a tattaunawarsa da Abdullahi Tankwabala. To a jihar Legas kuwa da ke tarayyar Najeriya, taron bitar karfafa sanin makamar aiki aka kammala na tsawon kwanaki uku dangane da hada-hadar tashoshin ruwa a Afirka tare da jan hankalin mahukunta domin sakar musu mara a cikin ayyukansu. Wakilinmu na Legas, Mansur Balabello, ya aiko mana da rahoto.

0: To kafin mu sallama a cikin labaran kun ji cewa Iran ta aiwatar da hukuncin kisa ga mutane biyu da take zargi da ayyukan ta'addanci da tona asirinta. Mutanen waɗanda suka hada da Haramin Zalehi da kuma Karim Marufur. Iran din ta zarge su da kafa wata kungiyar ta'addanci da nufin gurgunta harkokin tsaro. Kamar yadda gidan talabijin na Tasnim ya rawaito. Kuma Iran din ta ƙara da cewa tana nazartar ta yin da Amurka ta yi mata. Na baya-bayan nan kan shirin kawo ƙarshen yakin ƙasashen da suke gwabzawa. Bayan da aka jiyo shugaba Donald Trump na Amurka na baiwa Tehran kwanaki kalilan. Na ta amsa ko kuma ya koma fagen daga idan har ba ta aminta da sharuɗin da ya gindaya ba. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ita ce ta tabbatar da hakan ta bakin kakakinta Ismail Bagayen. Kamar yadda kafar yaɗa labaran Nuru ta rawaito. Pakistan dai wadda ke taka rawar daidaita tsakani na ci gaba da kai komo wajen ganin Tehran da Washington sun cimma sulhu. Tun farkon wannan mako dai aka jiyo dakarun juyin juhalin Iran na gargaɗin cewa matuƙar aka sake kaiwa ƙasar farmaki to tabbas za su faɗa da yakin har ma ya wuce yankin gabas ta tsakiya domin ramuwar gayya. Kun ji cewa Koriya ta Kudu da Amurka sun tattauna hanyoyin sake garan bawul ga tsarin kula da matakan tsaro na iyakokin Koriya ta Kudu wanda ya samo asali tun bayan yakin shekarun 1953 da Koriya ta Kudu da ta Arewa suka gwabza. Majalisar Ɗinkin Duniya ce da yake kula da wannan iyakoki bisa yarjejeniyar da aka kulla da za ta ƙare a shekarar 2030. Suka 'yan awarin Indonesia da ke gabashin lardin Papua sun halaka masu aikin haƙar lu'ulu'u 8 a yankin Yahukimo bayan zarginsu da zama 'yan leƙen asirin mahukunta. Sanarwar da rundunar sojan Indonesia ta fitar mai ɗauke da sa hannun kakakinta Vuria Atialguna ta ce an harbe masu haƙar a ranar Laraba lokacin da suke tsaka da aiki. Wanda kuma ƙungiyar ta Papua West Papua National Liberation Army ta ce ramuwar gayya ce kan mutanen ta biyu da aka kashe. To ƙarshen shirin kenan wanda mun taƙa hiwa ya tsara kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To agaida Suleiman da fatan shirin ya kayatar da ku yanzu kuma sai shirin mu na al'adu.
1: DW taba kalashi.
2: Ta hanyar tarihi da al'adu dan Adam ke sanin asalin sa da tushen sa. Daga nan ne yake assasa tunani da mu'amala da hadada a rayuwar yau da kullum. Shirin na yau zai mayar da hankali kan muhimmancin alkita kayayyakin tarihi da al'adu don ci gaban rayuwar bil'adama. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim zan kasance da ku. Madalla. Masu hikimar zance kan ce sanin asali ya sa kare ya ci alli. Hakika daga sanin asali ko tushe ake gina rayuwar gaba. Kama daga bunƙasa ci gaban kimiyya da fasaha zuwa nazari da bincike da bibiyar hujjoji da sanin nasarori da aka si. Yadda da kai da dogaro da ɗaukar matakai akan rayuwa. Tare da koyawa na baya masu tasowa domin su ma su ɗora a gaba. Haka dai rayuwar za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen wa'adinta. Kimanin shekaru 530 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam aka bude gidan adana kayan tarihi na farko ga jama'a a yankin da yanzu ake kira da Iraki, inda aka adana bayanai a harsuna daban-daban na duniya da zane-zane da kire-kire masu dimbin tarihi. La'akari da muhimmancin tarihi da al'adu ga wanzuwar rayuwar bil'adama, na tantabi Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoton Najeriya. Ga kuma tsokacin sa.
3: Al'ada abu ne wanda yake wato yana tare da duka al'umma ta duniya. Kowace al'umma tana da irin wannan wanda ake kiran shi wato culture, wato hanya ta rayuwa. Shi kuma tarihi kaga shi nazari ne na wato rayuwa ta dan Adam, abin da ya faru da wuce. To saboda haka masu nazarin tarihi ko kuma shi tarihi yakan yi nazari kan wannan abubuwan, sannan idan rubutawa ne a rubuta, in kuma wanda za a yi sashi koda cikin recording ne shi ma wannan a saka din. Saboda haka in babu tarihi to kusan ba za ka san wani abu da ya danganci al'ada ba. Tarihi shi ne zai nuna maka cewa ga al'ada yadda take da, ga kuma yadda take yanzu. Idan ta canja ko ta ci gaba ko kuma ta lallace. Sannan kuma yadda ake samun cuɗanya tsakanin al'umma na ɓangarori daban-daban na duniya, kaga shi ma yana iya ba da dama al'ada ta canza. To ya danganta su mutane, wato su al'umma wanda suke da wannan al'ada. In ba su lura ba za su iya kashe al'adarsu. In kuma sun lura da kyau to za su koyi wasu abubuwa wanda yake ko dai al'adarsu ta ci gaba ko kuma ta tsaya a yanda take.
2: E ku masana tarihi kukan ce wai aran bakuwar al'ada kan taimaka wajen ƙara bunƙasa rayuwa. Haka ne abin?
3: To wannan hanya ta mu'amala takan ba da dama ku koya wajen wasu, wasu kuma su koya a gurin. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da al'ada za ta iya ci gaba. Babu yadda za a ce ta al'adar ku ta zauna kawai hakan nan ba ta haɗa da ta wasu ba. To a wannan hanyar za ku iya koyan wasu abubuwa marasa masu kyau wanda yake za ku yi amfani da su ku ciyar da al'adar ku gaba. To amma a nan ya kamata mutane ko sai al'umma su lura cewa wajen wannan mu'amala tsakanin al'ummai daban-daban, to ya kamata a yi kishin al'ada wanda take asali ta yanda yake, koda wani abu ya shigo muku bako to kar ku bari ya kashe taku al'ada. Ku yi kokari ku ga cewa yanda duk abubuwan da kuka gaje shi kaka da kakanni to kun adana shi kuma sannan kun gyara shi yanda koda zamani ne ya zo zai yi amfani gare ku, zai kuma amfani ga wasu mutanen wasu al'umma.
2: Bisa al'ada kowane gari na keɓe wurare na musamman domin alkinta kayayyakin tarihi da al'adu a ƙasashen duniya domin ilmantar da jama'a. Birnin Kanon Dabo na daga cikin fitattun cibiyoyin adana tarihi a nahiyar Afirka. Ko da matakai mahukuntan jihar ke ɗauka don kare wannan fanni mai muhimmanci ga al'umma, ga Malam Ahmad Abba Yusuf, shugaban hukumar kula da gidajen tarihi da al'adu wato History and Culture Bureau.
4: To matakan da gwamnatin jihar Kano take ɗauka ta hanyar wannan hukuma wajen kiyayewa da taskance tarihi da al'adun Kano da muka gada iyaye da kakanni, matakai ne masu yawa. Amma muhimmai daga ciki su ne kamar yadda kake gani a halin yanzu ana ƙarfafa dukkanin hukumomin da suka jibanci tarihi da al'ada ta jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano tana sake gina guraren tarihi tare da farfaɗo da al'amura da suka shafi tarihi da al'adun Malam Bahaushe. Sannan kuma ana amfani da kafafan sada zumunta da kafafan sadarwa na zamani kamar irin wannan hira da muke da kai a yanzu wajen ƙara wayarwa da jama'ar mu kai akan muhimmancin tarihi da al'adu, sannan yadda gwamnati ta dauki wannan bangare da muhimmanci ya sa mutane su ma sun ƙara fahimtar cewa ashe wani fanni ne mai matukar muhimmanci a zarafin rayuwa wanda za a iya bi a dogara da kai kuma a samarwa da jaha kuɗin shiga fiye ma da yadda ake samu ta hanyar waɗansu ma'adanai na ƙasa. Sannan kuma akwai ɓangaren shirya bukukuwa tare da tarurruka na ƙarawa juna sani akan al'ada kamar kalankuwa da muka gudanar waccan shekarar da ta gabata wanda aka shafe kwana uku ana yi. Kowa ya ga yadda jama'ar Kano suka nuna sha'awar su akan ire-iren waɗannan bukukuwa, musamman matasa da ake ganin kamar a zamananci yana ɗibar su, amma alhamdulillah haka suka shafe tsahon kwana uku suna zuwa suna ganin yadda ake gudanar da abubuwan tarihi da al'ada. Sannan kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta shine har yanzu dai jama'a akwai sauran ƙarancin fahimtar cewa da abin da aka ce tarihi ne da al'ada to jama'a suna ganin kamar wani abu ne wanda yake na ƙauyanci. Sun kasa gane cewa ƙasashen da suka ci gaba a yanzu waɗanda muke ganin su a matsayin allon kwaikwayo a ɓangaren ci gaba su ma tarihin su da al'ada suka riƙe, kamar ɓangaren rushe badala da guraren tarihi da jama'a suke yi. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale da muke fuskanta a wannan hukuma.

0: tarihi ya nuna yadda Turawan mulkin mallaka suka sace tarin kayayyakin tarihi da al'adu na al'ummar Afirka. Kodayake a baya-bayan nan sun amsa da kansu cewa sun tafkata asa a wannan bangare, har ma suka fara mayar da irin waɗannan kayayyaki. To kowane gurbi waɗannan kayayyaki ke da su ga ci gaban al'umma, ga Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danforiyo.
1: To da dama sun kwashi irin wannan, wasu zaka ga abubuwan da aka sassaka ko aka kirkira, wasu kuma wuraren da aka ga littattafai ne da suka kwasa suka tafi da su. To littattafai yawanci saboda zuwa wani lokaci suna iya ga mutum lalace, amma waɗannan su kuma sun kula da su sun ajiye. To rashin su wani abu ne na bangare na tarihin jama'a wanda yake an ɓoye muku shi ko an sace muku shi, wanda yake wanda za su zo nan gaba ba za su san da wannan abubuwan ba. Kuma kaga an shiga wani irin hali wanda yake yanzu ko da namu masu tasowa mutane a nan zai wahala su je can inda aka ajiye su a ƙasar Turai su ga irin wannan abubuwan. To saboda haka yanzu an samu ci gaba, Turawan da kansu suna dawo da su, gaskiya abu ne wanda yake zai haɓaka wato sanin tarihi na mutanenmu da kuma al'adu da kuma irin fasaha wajen kirkire-kirkire da yin wasu abubuwa wanda suka faru a can baya. Abin yana da alaka sosai da sanin wato ta inda aka fito da kuma me jama'ar mu a da can baya kaka da kakanni suke iya yi kafin ma a ce Turawa sun zo. Abu ɗaya da zan ƙara maka cewa shine tunda gwamnatoci a nan suna ƙoƙarin su ga cewa ta ya za su yi kuma su buɗe wato hanyoyi na jawo wasu mutane su zo kamar masu son irin wannan yawon shakatawan nan,
2: yawon buɗe ido,
1: irin abubuwa na al'ummomin ku. To wannan shi ma wata hanya ne, musan cewa a ƙasashen duniya wayansu ma fa wasu ƙasashen ta wannan hanyar yawon shakatawan da jama'a za su zo wasu baki za su zo ta nan ma suke samun kuɗi.
2: Kudaden shiga sosai musamman kasashe irin su Masar haka.
1: Yauwa kaga yau to kan ka dauki Masar misali. To mu ma nan aka dawo da su din aka kuma wato adana su aka gyara su, to babu shakka wayansu za su taso da wasu rare musamman dan sun karanta su su ga abubuwan a zahiri.
0: Masu iya magana da yana cewa kowa ya bar gida hakika gida ya bar shi. Da fatan mahukunta da masu ruwa da tsaki za su yi abin da ya dace domin alkinta kayayyakin tarihi da al'adu tare da ilmantar da al'umma. Ƙarshen shirin kenan a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: To madalla. A Najeriya kamar wasu kasashen duniya masu tasowa kafafan sada zumunta sun zama wata babbar kafa ta fafatawar siyasa musamman tsakanin matasa a kasar. Ana dai nuna cewa wasu ƴan siyasa su ne ke ɗaukar nauyin matasa marasa abin yi domin kare su a shafukan internet. Waɗannan matasa kan yaɗa farfaganda ko zage-zage da bayanan da ba lallai bane su kasance gaskiya duk dai a kokari na juya ra'ayin al'umma a game da ɗan siyasan da suke muradi. Duk da cewa wasu na kallon hakan a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga, masu sukan lamarin na cewa yana ƙara rarraba kan al'umma da ma raunana tattaunawar demokradiyya mai tsari da kuma tsafta a Najeriya. Mun zanta da wani matashi Anas Bala wanda dan asalin karamar hukumar Yola ta Arewa ne dake Najeriya, kuma Anas na cewa zamani ne wato dai zo mu tafi.
1: Lalle ne kamar yadda aka yi batu wayannan abubuwan na siyasa musamman yanzu da ake wokaci na zamani da komai ya koma yanar gizo, zaka samu matasa su suka fi ba da gudumawa sosai don saboda harkan ita tallata dan siyasa wato tallata wa kake so, zaka samu matasa su ne a gaba domin kowa ya riga da ya sani yanzu muna wani yanayi shafukan sada zumunta ta nan yafi sauki. Abu na biyu kuma a duk wani fita da zaka yi in kai dan siyasa ne ka je ka ga al'umma ko mutane zaka gani ko yawo zaka yi zaga su matasa ne su ne a gaba. To wannan ba abin mamaki bane idan ka samu matashi yana kare wanda yake so fiye da yadda ba ake tsammani, wannan ba abin mamaki bane. Shi matashi in ka zo mishi ta hanya in yana tallata hajin shi, in ka zo mishi ta hanya da zaku fahimci juna zaku fahimci juna, amma in ka tsallaka wani layi shi ma zai tsallaka layi ya je same ka aure. To wannan ba abin mamaki bane ka ga matashi yana kare abin da yake so because yana yi tsakaye da Allah ne kuma yana tunani shi zai amfane shi. Shi zai amfani al'umma kuma shi zai amfani magoya baya wayanda suke cikin wannan tafiya, so shi yasa yake tsayawa tsayin daka wanda Bature yake kira loyalty, yake kira da commitment.

0: To su ma matasa mata waɗanda ke cikin harkokin yaɗa labarai musamman ta hanyoyin zamanin sun amince cewa suna taka rawa ta fuskar tallata 'yan siyasa, kasancewar da wahala ake iya samunsu wajen ba su damar shiga fagen fafatawa ta neman mukamai. Matashiya Hawwau Adamu, mai inkiya da limafiya a shafukan sada zumuntar, na cewa suna yin haka ne da manufa kyakkyawa.
1: Gaskiya kasan mata su ne masu siyasa, kawai ba sa fitan takara ne saboda an raina wasu abubuwa game da mata. Mu ne masu fita yin zaɓe, mu ne masu tallata ɗan takararmu mata, mu ne masu loyalty, mu ne masu gaskiya, mu ne masu ‘ya’ya, mu ne masu sawa a fita a yi zaɓe. Duk wani abin da ka sani a siyasa na yanzu, a cikin kashi 100, kashi 70 mata ne gaskiya. Ko da za ka je guri yanzu taro in an ci na siyasa, yawanci mata ne za ka kalla. Ko ranar ƙuri'a ne, yawanci mata za ka kalla a gurin din. Saboda mata su ne wanda idan sun ce suna yin ka a siyasa, suna yin ka ɗin ne da gaskiya da amana. So yanda ka faɗa, ka ce suna mana tagomashi, gaskiya ba laifi suna mana. Kamin ka bi mutum a siyasa, dole dama sai ka san ya ɗauke ka kai wannan zai amfani da kai ne ya cimma burin shi ne, ko kuma ya ɗauke ka ne wanda za ku kawo ci gaba ma al'umma. Idan ka tabbatar da mutum zai yi ka, zai ɗauke ka ya cimma burin shi, ya fita hanyanka, to ka kalla idan kana da hankali ma ba za ka yi shi ba. Amma kuma idan ka tabbatar da wannan ya ɗauke ka ne ku haɗu ku kawo ma ƙasa da al'umma ci gaba, to wannan ka kalla za ka bi shi 100%.
0: To madalla, zargi dai galibi kan fi ƙarfi ne a bakunan jama'a akan matasan da ke fitowa domin tallata ko ma yaɗa muradun 'yan siyasa a kafafen intanet ɗin, cewar matasan kan yi haka ne saboda abin da 'yan siyasar kan basu na daga dukiya, abin ma da gida ruba fitil ɗan jihar Adamawa ke gaskatawa.
2: Don mun ce maka ba ma benefitin mun yi kariya, don idan ka duba za ka kalla kamar a kaina an bani kuɗi mai yawa, an sake an bani kuɗi, an ɗauke ni daga Najeriya, na je har China, na je na ɗanyi kwanaki, na yi programs, na dawo. Wannan kamar personal ni wannan ci gaba ne a gujena, kuma akwai abokanayenmu da yawa an tallafa musu da motocin hawa, wasu an ba su aiki, wasu an ba su jari. To idan ka duba siyasan yana ci gaba yanzu ba kamar yanda yake a baya ba. Kasarin matasanmu suna samun nasara a siyasance, kaga matashi ya samu gida, amma muna neman kari a gujin iyayen gidanmu su dinga tallafa wa al'umma. To a tunanina matasa za su karɓi karagar mulki a Najeriya gaba ɗaya. Idan matasa sun karɓa kuma wani naka yana memba ko kuma yana rep ko kuma yana senator ko kuma governor ko commissioner ko chairman na local government, ba za ka rasa abokinka ba. Ku ne masu damawa, sai dai ku ne za ku ɗauka ku ba wasu ma.
0: To sai dai masana irin su Malam Ahmad Rufai Mustapha na sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar gwamnatin tarayya ta kashiri da ke jihar Gombe a Najeriya, ya ce duk da cewa abu ne da ya game duniya a halin yanzu, amma kuma kamata ya yi a riga taunawa ana busawa saboda dai ya samun tafiya a cikin tsari.
3: Magana akan yadda matasa ke amfani da social media a siyasa, su zagi wannan, su yi wa wannan ƙarya, su sauransu. Wannan wani babban al'amari ne da yake ƙara fitowa fili a siyasar ƙasashe masu tasowa, ba iya Najeriya ba kaɗai, musamman a lokutan da ake tunkarar zaɓe. Siyasa a ko ina a cikin duniya tana buƙatar haɗin kan matasa. A yau idan muka duba kusan kowane matashi iya da wayar hannu a tare da shi. Wannan yasa yaɗa manufofin siyasa ta koma zuwa kafafen sada zumunta na zamani. Wani masani ɗan Amurka, Walter Lippmann, a littafinsa da ya rubuta mai suna Public Opinion, ya yi magana akan yadda kafafen yaɗa labarai da kuma kafafen sada zumunta suke iya sarrafa tunanin jama'a. Kaga kenan social media ta zama wata babbar kafa da ake amfani da ita wajen ginawa ko kuma wajen rusa al'umma. Sai dai abin dubawa a nan shine yadda wasu 'yan siyasa suke amfani da wasu matasa da ake kira data boys wajen yada propaganda, cin mutunci ko kirkirar ƙarya ko kuma kai hari ga duk wanda ra'ayinsa ya saba da nasu a siyasance. Wannan ba ci gaba bane a demokradiyya. Abin da ya kamata matasa su fahimta shine kada su mayar da kansu kayan amfani na wasu 'yan siyasa. Domin yawancin waɗanda suke amfani da su ɗin idan zaɓe ya wuce sai a watsar da su. Don haka ya kamata matashi ya tsaya kan gaskiya, ya kare mutuncinsa, sannan ya fahimci cewa siyasa ba dole ne sai na zagi wani ko sai na yi ma wani sharri ko sai na yi ma wani ƙarya ko sai na kai hari ga wani kafin na yaɗa nawa manufofin ba.
0: Madalla jama'a da waɗannan bayanai na shawari da Malam Ahmed Rufai Mustafa ya bayar. Za mu dakata cikin shirin dandalin madasa na wannan karan. Madadin abokan aiki musamman wakilin Mubarak Aliyu Sabo Yaro da ke aiko mana rahotanni daga jihar Adamawa. Ni ne Muntaga Ahiwa nake sallama da ku daga nan Borno.

0: To a gaida mantaka aiwa yanzu kuma sai shirinmu da ke duba rayuwar mata a nahiyar Afirka da sauran sassa na duniya daban-daban.
1: DW abu namu.
2: Shirin da wannan lokacin zai yi nazari ne akan sanin darajar kai da kuma kima da Allah ya yi wa mata wanda a yanzu ake ganin yadda wasu matan ke zubar da shi. Ana ganin mata suna barin ana amfani da su wajen yin wasu abubuwa da zai zubar musu da kima ko a siyasance ko a wajen zanga-zanga ko kuma a kafafen sada zumunta. Da dama na aza ayar tambaya kan me yasa ake samun iyaye mata na shiga irin waɗannan abubuwa na zubar da kai. Shin me suke kokarin nuna wa yara masu tasowa? Shin mata sun manta da kima da darajar da suke da ita ne? Batun da shirin abu namu na wannan lokacin zai yi nazari a kai kenan tare da ni Fauziya Dauda.
3: Tarbiya abu namu maganin afade babu wanda zaya hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu maganin afade.
2: Tubadalla. A matsayinmu na mata ko uwaye ko ma shugabannin gobe, akwai wata irin kima da daraja da ake tsammani daga gare mu saboda yadda buwayi gagar misali ya halicce mu da shi. To sai dai a yanzu ana ganin yadda wasu mata ke aje wannan kima tasu musamman ma a fagen siyasa ko kuma bin wasu abubuwa da ake yi a kafafen sada zumunta. Ga misali, a baya-bayan nan an ga yadda wasu mata suka daga dan kamfai a jihar Kano da sunan siyasa, batun da ya jawo cece ku ce inda ake ganin ina alkunya da kuma ta ido da aka san mata da shi. Ko baya ga yadda wasu mata a kafafen sada zumunta suke hawa suna tafka irin tasa rashin kunyar ba tare da la'akari da dimbin mutanen da za su gani ba. Bari mu shiga birnin Kano domin jin me mata suke cewa kan wannan dabi'a.
4: To gaskiya wannan abin Allah wadai ne kwarai da gaske. Abin Allah wadai ne abin takaici ne, abin bakin ciki ne a ce ya mace wadda ya kamata ita za ta bada tarbiya, a ce kuma ita take kokarin rusa tarbiyarta da kanta. Ya mace wadda za ta haihu, za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi mace, za ta haifi namiji, kuma za ta ba su tarbiya. Kuma abin da mata ba sa ganewa ita fa rayuwar mace kalilanci. A lokacin da kike trending kina ganin kekin kai kin kawo, babu wanda ya isa ya gaya miki kije kina wani abu na rashin tarbiya ta wani abun. A lokacin da kake yin shi ba za ka taba gane illar shi ba, musamman a gurin ƴaƴa mata. Sai ku ga kamar idan irin abin nan da Bahaushe yake cewa watan kwaram ɗaya yake, sai kuwa kamar kawai idan an yi kun riga kun yi trending ku buƙatar ku tabiya, abin nan ya riga ya shige. Wallahi wata sai ta yi ƴaƴa da jikoki, sannan sai wani abu ya taso na magana auren ƴaƴanta ko jikokinta, za a ce jibi fa abin da uwarsu ta yi tana ƙuruciya ko jibi abin da kakarsu ta yi.
5: Rashin tarbiya ne, dan da suna da tarbiya ko a wajen iyayensu za su gada, saboda ga mutane da yawa wasu ai ba sa yin irin abin da suke. Amma wata macen idan ta yi miki wani abin, wallahi ko wajen ta ma bai kamata ma a ce kin je ba, saboda kwata-kwata wannan ma bai dace da dabi'ar ɗa mace ba. Abin da ɗanka yake yi zaka gani, ko baka gani ba zaka ji a faɗa maka. Kai kuma me kwanka ja ka kira ɗanka ce abin da kake yi ba daidai ba? A yana zuwa yana faɗa maka wata magana, ai mama kawo min kuɗi zai yi menene in yayi, sai ki ce ito je ka ci gaba da yi. Kin ga da a ce wata uwa ce ai za ta jajirce ta ce in zaki irin wannan abin to ki sa kaza ki sa kaza.
2: A ƙasashen Afirka mata ana ganin su a matsayin wasu alamomi ne na daraja da mutunci da kuma tarbiya. Mace kan zama makaranta ta farko ga ƴaƴanta, saboda daga nan ne yaro ke koyan ɗabi'u daban-daban da kamun kai da duk wani abu da ya kamata ya sani a matakin farko. To sai dai sannu a hankali a yanzu ana nuna fargaba saboda yadda matan ke rikidewa. Malama Khadija Sa'adu da ke shugabantar ƙungiyar babbar mace a jihar Kaduna, ƙungiyar da ke wayar da kan mata a kan zamantakewa, ta ce a wannan zamanin mata na aikata fitsara ne a kan abin da bai taka karaya karya ba. To amma shin Malama Khadija, menene sanin darajar kai ga mace?
6: Sanin darajar kai ga 'ya mace yana nufin ta yi duk wani abu wanda zai kare mutuncinta, wanda yanzu ko nan gaba ba za a yi tir da wani abu da ta aikata ba a matsayin wani abu na zubar da mutunci ko a aibanta ta da shi.
2: Babban abin da mutane ke cewa watakila na ingiza waɗannan matan su aje matantakar su shine halin yau da aka tsinci kai, wato matsin rayuwa. saboda matan kan mun yi fadi tashin samun abin sakawa a bakin salati, wasu kuma an bar su da ƴaƴa da za su nemo musu abinci. Ga wasu na fama da rashin aikin yi, a dan haka ne da an dan kawo musu taro da sisi sai su bada kai bodi ya hau. Shin Malama Khadija, matsin rayuwa ya kai mace ta sayar da darajar ta a kai?
6: Malama Fauziya, matsin cikan mu a wani irin yanayi a cikin wannan zamanin, mata da yawa sun bar al'adunmu, sun bar addini, sun bar martabansu akan abubuwa kala-kala waɗanda ba su ma kai a ambace su ba. Yanzu akwai mata, idan ba za a ce duka ba, waɗanda suke saida mutuncinsu, wasu saboda kuɗi, wasu saboda su yi suna, wasu saboda kawai ma a ga cewa su ma su ɗin ne sun yi. To matsalan da ke cikin aikata irin wannan abin shi ne, mutum zai manta shi rayuwa na ɗan adam komai yana da lokaci. Idan mutum ya yi abu yana gani yana kan lokaci, wataran wannan lokacin zai gushe, da kanka za ka dawo ka yi da ka sanin wannan abin da kai. Saboda haka ni ba zan ɗauke shi a matsayin suna yi ba ne saboda talauci, ko kuma suna yi ne kawai saboda zamani su ma a ji su, musamman yanzu da aka tsinci kai a wannan duniya ta social media, kowa so yake a san shi. Mutane sun haukace, ba maza ba mata, to amma ko yaya yafi muni akan ƴa mace.
2: An dade ana jan hankalin mata su fito a dama da su a bangarori daban-daban na rayuwa, amma a mutunce da kuma girmama kai da kuma tattara duk wani daraja da mace ke da shi. Khadija Sa'ad ta jaddada cewa za a iya damawa da mace ba tare da ta zama ballagaza ba.
6: Lokacin da mutum zai aikata wani abu, abin da ya kamata ya fara musamman mace shi ne, idan na yi abin nan a yanzu me zai haifar, a nan gaba kaɗan me zai haifar, a can-can gaba me zai janyo. To idan mutum yana iya ma kanshi waɗannan tambayoyi guda uku a jere, duk abin da mace za ta yi za ta auna kafin ta aikata. Amma matsalar da ake samu shi ne, farko kawai suke kallo, ai in na yi yanzu ai zamani ne, ai yayi ne. To sai a manta cewa a lokacin da aka yi kika burgi, tunda dama duk abin da ake shi ne burgewa, kuma mutum ya zama kaman shi ne na farko da ya fara yin abin da wani bai taɓa yi ba, an ruruta, an yi magana, gida ko kafafen yaɗa labaru sun ɗauke shi, sun ɗaɗɗaga, kowa ya ji ya gani, to ai zai wuce, za a bar yayin shi, to kuma me zai biyo baya? To idan mata za su riƙa waɗannan tunanin guda uku, to abubuwa da yawa za su yi domin su kare mutuncin kansu, kuma ba za su yarda su yi abubuwa da yawa ba wanda zai zubar musu da mutunci, kamar wannan misalin da kika kawo na masu ɗaga ɗan kamfai. Wannan abun ba shi da ma'ana, babu mutunci a ciki, kuma babu tsari, koma da wani niyya mace ta yi shi ta zubar ma da kanta daraja.
2: To Khadija, wani saƙo kike da shi ga mata?
6: Jan hankalin da zan yi ga 'yan uwa mata shi ne, yana da kyau mata mu fahimci cewa rayuwarmu da rayuwar maza akwai bambanci mai yawa. Saboda mace dama ita ake sa rai za ta ba da tarbiyya, ita take haihuwan 'ya'ya, ita take ba da tarbiyya, sannan kuma ita take zama surka. Saboda haka a kowane stage na rayuwanta akwai abin da idan ta yi zai iya zama damuwa. A lokacin da take free killer, ba ta da aure, tana ganin ba komai ba ne, budurwa ce ita da sauransu, za ta yi. Idan lokacin aurenta ya zo, duk abin da ta yi za a ɗauko, a ƙwaƙulo shi, a ɗauko a faɗa. Wanda ta yi don ta burge su suna cikin waɗanda idan suka gani za su ce, kai wance ba matan aure ba ce, kai duk wanda za ta iya yin kaza, wannan ba ta dace a kai ta gida. Kun ga ta cutar da rayuwanta. In kuma mata aure ce kika aikata, ko da mijinki bai damu ba, in ba mai damuwan ba ne, wani a waje zai ce, kai matan wane ta aikata kaza, ni ai matata ta aikata kaza, ba zan iya zama da ita ba da sauransu. Kafin ka ce me haka, sun ya ɗauki shawara, ya nuna shi ma ba zai zauna da ke ba ki fita. Idan uwa ce, haka 'ya'yanki za su zo su taru, su gaya miki cewa abin da kika yi ba ki kyautata musu ba, kin zubar musu da mutunci, ba su ji daɗi ba. In kin yi surukai, shi ma haka. Saboda haka mace ya kamata ta gane a kowane stage na rayuwanta akwai waɗanda suke rayuwa tare da rayuwanta. Saboda wannan dalilin yasa ba komai ba ne mace za ta yi, ko kuma ya dace ta yi, ko kuma ya kamata ta riƙa aikatawa. Shi yasa kullum ake ƙara jan hankali da nasiha akan kiyayewa da duk abin da zai zubar miki da mutunci.
2: Masu sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku. Sunana Fauziya Dauda, da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
3: Ilimi siyasa.
0: Zaman lafiya. To a gaida Fauziya Dauda, yanzu kuma kai tsaye muna tare da Abdulrahim Hassan wanda ya tattaro wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana dangane da rahoton da muka gabatar muku. Abdulrahim, kana ji na?
7: Yauwa, muna tare.
0: To me ake tafi da shi?
7: Bari mu fara da Yusuf Tofana Latsa daga karamar hukumar Allah Kayi Gundumar Buza a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Yace wani rikici kuma a jihar Rivers bayan shi gwamna mai ci ya sallama yin takara a jami'ar APC, sai dai dama can jam'iyyar ba ta da alƙibla ta gari a jihar Watakila, shine yasa Shehu Bara ya haƙura da yin takara, kamar yadda shi ma Shehu Malamin Addini ya haƙura da yin takara a jihar sa ta Gombe, wato Fantani kenan. Abubakar Kawu Girgire ce zaɓin fidda gwani na 'yan takarkaru a wasu jihohi da aka yi ba shi da maraba da ɗauki ɗora. Zakari ya ƙusa Jobara da ya ce halin da fursunoni sama da 500 ke ciki a jihar Zamfara ba tare da shari'a ba abin dubawa ne. Kabir Sa'id Unguwar Mai Auduga ya ce a janyewar da gwamna Fu Bara na Rivers ya yi ko kaɗan bai zo da mamaki ba, duba da yadda wike ya sanya shi a gaba. Comrade Elias Yakubu Dikawa daga Bauchi Najeriya ya ce to fursunoni da ke dakon shari'a jihar Zamfara, muna fatan Allah ya kawo muku ɗauki. Isa Mai Tambo Angon Barki Baban Latifa na gidan rediyon Dallo ba DW ba ya ce mu dai gaskiya kalaman da shugaban jami'ar APC ya yi bai mana daɗi ba a matsayinsa na shugaban jam'iyya. Liyu Muhammad S. Fulani Maraɗawa daga jihar Zamfara ya ce tsare fursunoni sama da 500 ba tare da shari'a ba hakan tauye haƙƙin bil'adama ne, ina Isa Sanusi na Amnesty. Yakuba Mai Aske Badaraka daga Damagaram a jamhuriyar Nijar ya ce mu dai muna ganin kamata ya hukumomin jihar Zamfara su duba wannan hali da fursunoni sama da 500 ke ciki. Arma Ɗan Mai Ganga ku samu daga Damagaram a Nijar idan na kira sunan shi daidai ce fatan alkhairi zuwa gare ka mai gabatarwa Abdulrahman. Ya muna gurma ji daga karamar hukumar Ninja jihar Bauchi ya ce to mu dai fatan mu shine Allah ya zaba mana gwamnoni na gari masu kishin al'umma ba alajihunsu ba. To kaji kai tsaye akwai masu bibiyar mu kamar Malam Bundi A Sogun da Husaini Sagiru Gusau da Comrade Adamu Abubakar Bajoga a Gombe, dukkansu suna bin mu yanzu haka kai tsaye da Ma'aruf Mudaha da Mubarak Rufa'i da Malam Bashir babban tasha Layin Difa a Damagaram.
0: To godiya muke Abdulrahim, ina ganin za mu sake gayyato Muhammad Abu Balarabe dan kawo mana zagaye na biyu na labaran duniya.
1: DW labarun duniya.
8: Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya soki lamirin kasashen kungiyar tsaro ta NATO dangane da abin da ya kira kin yin kataɓus don goyon bayan ƙasarsa a yakin da take da Iran. Jim kaɗan kafin tashin sa zuwa Sweden inda zai halarci taro da takwarorinsa na NATO, Rubio ya shaida wa manema labarai cewa shugaba Donald Trump bai roƙe su su ba da gudunmawar sojoji ko aika jiragen yaƙi ba, amma duk da haka sun ƙi yin komai game da wannan batu, lamarin da a cewarsa yake ɓata musu rai. Gwamnatin Afghanistan ta fara aiwatar da sabuwar doka da ke kula da rabuwar aure, duk da soka da Majalisar Ɗinkin Duniya take wa wannan batu saboda tana ƙarfafa wariya tsakanin ma'aurata da kuma tauye haƙƙin matan ƙasar. Wannan doka mai sassa ko kuma sassa har 31 da aka wallafa a jaridar hukuma ta bayyana hanyoyin rabuwar aure idan miji baya nan na tsawon lokaci da kuma idan akwai rashin jituwa a tsakanin su. Sai dai tsarin rabuwar auren ya fifita maza fiye da mata. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka shatata ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu ƙarin 12 a lardin Hatay da ke kudancin Turkiya, wanda girgizar ƙasa mai wato girgizan ƙasa ta lalata a shekara ta 2023. Gwamnan yankin Mustafa Musatli ya shaidawa ya wani gidan talabijin cewa ɗaya daga cikin waɗanda abin da ya shafa yaro ne mai shekaru 15 wanda ya mutu lokacin da wani gida ya ruguje a kan tudu a Takiya, babban birnin Hatay. Kungiyar ƙwallon ƙafar Jamus ta sanya shahararren mai tsaron gida Manuel Neuer a cikin jerin 'yan wasa da za su kare martabata a gasar cin kofin duniya na watannin Yuni da Yuli
9: masu zuwa kasar Kenya wato Canada, Mexico da kuma Amerika. Wannan matakin da yazo a bazata yana nufin cewa an katse retire da Noya mai shekaru 40 ya sanar daga kwallon kafar kasa da kasa bayan Euro ta 2024 inda babban coachin Mannschaft wato Julius Nagelsmann da ya saki kiransa zuwa tawagar ƴan wasa guda 26 na tarayyar Jamus. To karshen cikakkun labaran duniyar kenan. Abdurrahman Gareka.
0: A gaida Muhammad Awal Balarabe wanda kuma da haka muka kawo karshen shirin na yau a madadin Muhammad Awal Balarabe da ya karanto mana labaran duniya da Ahmed Salisu wanda ya tsara shirin kamar da aka ji shi da kuma Abdulrahim Hassan wanda ya karanto su daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku aika mani ko kuma ku aika mana. Ni Abdurrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na DW.
10: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.